0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: At ang tropang Uber Kwela.
0: Uma!

0: Mang Kanur, asa mo ta mangitag chicks karon? Moa to tag anda o diri na ta sa San Pedro? O di baka dito ta sa Legazpi?
1: Away, ayo dito pre, alas 12 na. Hurot na mga chicks nga batanong dito ron ang nahibilin dito. Mga tigawang na lang. Ew!
0: Hala, hala, hala. Mang Kanur, nasi mo nang nidool.
2: Nga naman ang tigawang? Di lame?
3: Wala, may

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor!
3: Ay, o si Acha!
2: Palihog na gugugato, Dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito, na-package, i-pick up na lang pod. Pagbalik ni mo diri, wag to na po kag airport. Kaning package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni mo diri, dalang kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong ka nagambag sugo, anak? Kabalong busy po ko diri. Taga ko ginatrabaho. O sa pagtuon ninyo, wako'y ginabuhat din sa opsida. Kanaday ko bandiya. Ganong di manasugoon. Ganong ako ba? Kadagan ako ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahibahi o, di mo? Kinsa manday ka para manugoon ako.
2: Ako na yung bagong boss ni mo diri, Mangkanor.
3: Bao ba? Boss, salamat boss, gitagaan ko ni magtrabaho kay wala doon ko'y pasingot. Wala ko'y gawas-gawas sa opisina, tugnaw kay dire. Nagkurog-kurog na nanakit na akong arthritis. Tama lang din boss, kaya mo kong isugo kay magbuka ko dire sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna'y sakto nga boss, manugog yun. Muna kung gusto boss, kanasugoon yun ko. Kananayon ko'y ginabuhat perme. Basta boss, ako.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ikaw ba may-ari ng Crayola? Ikaw kasi nagbibigay ng kulay sa buhay ko.
2: Eh!

0: 그것.
1: 그것도 뭘.
0: 그것도 뭘.
2: Bes, yung pag-move on mo parang traffic. Nakakapanginit na nga ng ulo, ang bagal-bagal pa.
3: Who got that more?

0: Tatay Kanur, Tatay Kanur, pila naman ka tuig day? Waman tayo daog-daog anang lasto.
1: Unsaon man ato pagkadaog anang lasto, anak? Nawa mabuti patad-patad.

0: Bart, Bart. Ano na may nga approach sa babae nga hindi man siya ma-offend kung hambalon mo siya nga tambok siya man?
1: Amo na, Bart. So, simple lang na, Bart. Sisiyaw na iyan mga amo na. Mga discarte lang na iyan nga kinanlan. Hindi siya ma-offend. Doon mo na iyo, ah. Malum lang siya, pre, nga. Miss, miss. Anong lotion mo, Mang Tomas?
0: Abaw! Pretty!
2: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sama ni mga bulingon sa kong silingan rin gabitay man eh. Mura naman yung lasan ng gawas yung balay. Uy, yun na pa. Murag panti may itong color pink nga kasihan. Sungkito na kami. Panti yun eh. It smells like teen spirit. Wala panti sa dalaga ng silingan na mo ka na si Lady. Asibutol ko pa niya. Ah, maka-addict yun, maka-addict!
1: Kanar! Unsa man ay mong gisimot-simot din ha?
2: Pwede may, ako asawa. Ay, yes, darling!
1: Unsa na ay mong gisimot-simot din ha? Panty na, no?
2: Dili, darling, ay! Choy-choy na kurong darling!
1: Panty na sa itong silingan, kakita!
2: Kung siya'y panty sa itong silingan, dili darling, olgi palitan di kagpanty darling. Ito na mo, dahil ni agi dirigan niya ukay-ukay, akong gipalit para sa imo.
1: Ha? Muna ihatag ni mo sa kuwang anong naglama man eh.
2: Dili darling, dili nilama. Wala na'y uso ang burda karon. Mauna ni design sa bulak-bulak nila ron. Dili na burda, pinalama na. Padamay, may nagkalusot ko ako ni balik kong halay dito.

0: No?
1: Oo. Uy, Luway, sana kang pagpadalagan tapir may baga nakasunod sa to ang disgrasya.
2: Aw, gusto ko ng aling para layugon. Tangaling dahi kita abutong.

0: Dung, Dung, kanang ako nabantayan, Dung ba? Buro na kay kapariyag naong Dung ba?
1: Ako?
0: Agas na lagi, Dung. Pamati bitaw na ako, Dung. Burag kapariyan ni mog naong akong future nga uyab.
2: Ay! Ana!

0: Pregador, pregador. Tinood na pa rin nga nindot kag tingog kumukanta ka na?
1: Tinood na, pre. Kadahara na good na ko sa kuwang asawa ka ni Adto. Muabrigi dahil na sa bintana. Itsahan yun dahil kong buwak, ana.
0: Oh, kuya, wago di mo, oy.
1: Oo, pero kada itsa sa buwak, pre. Hubag ang akong agdang.
0: Oh, ano man?
1: Alang-alang, kada itsa sa buwak na lamang kaang.

iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Ganong katanga-tanga mo dyan. Magsige mong lingkod, gisulduhan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbaho mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Mang Kanor.
0: Si may kagtanga-tanga, sige na kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho dyan.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw.
3: Unsa man, Mang Kanor.
0: Maluloy, di kang tangkaga ka ganiha. Okay pa kay ka.
3: Ay, di ako naman sa magtangkaga.
0: Pagkabot ni mo dyan eh. Magpaluya-luya din kang kanahanak. Pagsabaho niya. Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, kisulduhan mo din. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot siya ng liog. Di mo lugiton ko na. Pagsabaho niya. Ayaw, sige, tanga-tanga. Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na, oy. I miss you ba?
2: Tanawa si Mang Kanor. Oo. Ilas kay manulit sa tuwa. Magpaskusuko pa.
0: Sa'yo, diya sa balay.
2: Kapot siyang asawa.
1: Ayaw!
2: Under the sun!
1: Hadlok mo diya sa tuwa. Isok kayo
4: mo niya. Marapat si Kim sa gala.
2: Tanawa mo, no? Paito-itoy kung tawagod siyang asawa.
1: Luloy kay paluloy dahil yun. Pura siyang iro nga ka ng ano ko.
4: Looy nga loon.
1: Tawagod sa Mang Kanor ba?
0: O sa'yo, nitanaw-tanaw niya. Mga tismoso kayo mo tismosa. Hala, panarbaho mo! Panarbaho mo! Yes, darling. Asa na ganit ka, darling?
5: Mapapadighay ka sa sarap!
6: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
5: Dahil ang saya,

0: sir. Book daw na.
1: Nurse, nga haw?
0: Sir, oras na para imno ng mga bulong nyo.
1: Ano na nga bulong?
0: Sleeping pills.
1: Wow. What the...
2: Salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!

0: ang gihuna-huna. Kung asan ni mo gisok-sok ang imong plate?
1: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Doon ka muli pa yun, Simon Preyaw.
1: Ah, nag-text akong pre na boardmate. Nasunog ko ng boarding house naman, pre.
0: Ay, te. Kaya doon nalipay ka pa yung nasunog boarding house niyo.
1: Ay, lipay ko yun, pre. Kaya nga, lima na kabulan may kukumayan. Ay, woohoo!
2: Puwerte!
3: Subo na ng subo!
4: Sa lunch break na palong-palo!
5: Sa tanghali! Araw-araw, fiesta!
3: More!
6: Sa tanghali!
7: More! Sa tanghali!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Uy, timing kay wala si doktor. Koy magpa-doktor-doktor ron.
2: Adoy, pa-check up ko doy.
1: Uy, timing kay guapa. Sige, day, ihubo na yung sinina, day.
2: Sigurado ka, dok? Kanang kuan man gud, dok?
1: Sige na, huna-huna nga doktor ko. Paghubo na, day.
2: Kajod lang, dok, na sayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nay, alin na doon, nay?
1: Ay, ikaw, day, nay? Okay na ka, nay.
2: Ana.
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Tumubirada, tanlumpas sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Gayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Sir, Mang Kanor is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Siguradong mudaog ka karong umabot ka eleksyon. Oh! Muna saan ang pasalig na ko ni mo?
3: Sigurado yung ka, Mang Kanor, na mahimo kong konsihal, ha?
2: Sigurado kay ko, sir. 101%. Dagan akong gikampanya ng mga kandidato. Puros midaog, sir.
3: Naising kwinta milo. Kau na'y bahala na, ha? Mudaog yung ko, ha? Ning salig yun ba'y ako ni mo?
2: Salig, sir. Mudaog yung ka pagkakonsihal.
4: Paghuman sa eleksyon.
3: Mang Kanor, pildi man lang ko.
2: Pandamay, ang kandidato. Sir, kumusta?
3: Kumusta? Ni pasalig ba ka sa kuha nga mudaog ko, nga mahimo kong konsihal?
2: Oh, bitaw, unsa man ang porma ni mo, sir? Konsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga, kulang na lang watin ng bunyag. Sa buwang baryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class, daog ka sa buwa. Abot lang sa Pigas Baryo, kuniboto sila ni mo. Pero alam ka na ko, sir, konsihal ti ka.
3: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
2: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Punawa kami daw. Pagkakonsihal. Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
3: Ha? Unsa na yung gisulti?
2: Ay, dili, sir. Sayang kayo konsihal na utang kakaroon. Kuha ka nilang gitikasan. O, protesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang misaktor yun eh ako ang acting. Kaya hindi ko mabawi ang 50 mil.
5: Sing sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
6: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
5: Nakakawili!
7: Totally!
5: Dahil there's more sa tanghali!
6: Ate, extra rice pa nga!
5: Wow, ang sarap magkamay!
7: More sa tanghali!

0: buksin yung balay. Kundi mo ganit magbuksan karon, makatulaw ka sa akon. Huwag ka malunga sa akon na nakatitulong balay na eh.
1: Hi, hubog ka no? Tanong wabala?
0: Oy, hindi hubog mo. Kunubog ko. Nagkakatra ko ganit mo na kalabot sa aton balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay, no? Tanawa bala, guya mo, gapamulaw? Hala ka di ka panuktok? Dito pang balay sa unhan mo? Patuntosi mo? Papulis na kakaroon?
0: Eh, abaw, pwede!

0: Papa Bear?
1: Yes, Mama Bear.
0: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
1: Ay, sa'yin mapasain, sa araw kong artistahin.
0: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Huwag ka magalang, Papa Bear. Pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, kaya mo.
1: Hining ka na ba, unahin?
0: Kala mo, kalabaw talaga. M-O-R. For life.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Yes, darling!
1: Daghanahang!
2: Yes, darling!
1: Una!
2: Sabuka, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kasi magigitapulan, ako ang siging panugo. Kana siguro siging panugo. Sabuka, kini bayhana siya, nananay mo ka magtubig dito. Kabalong nag-Facebook pa ko nila. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa usang kadlaw. Unya, manimaho lang yan mga plus. Unya na ako magkabok pag-Facebook sa ako. Iad na ko ng guwapa dali. Pandamay. Daim mo nang ako diyan. Murag, di naging makaya mo. Murag, mo-overtake na yung mom ho. Mudagan po kasi Silias mo. Pagdali ko. Sa wakas, success! Kapagawas sa dyan ko sa akong gibati, maghugas ako. Pandamay. Wait a minute. Saan mo na ako dito? Wapang kong kapaghugas. Wapang kong kaplas nili. Saon ba na ako ni... Darling! Tunuling ganit ko pala yung usa kabalde nili sa Casillas, be. Kay may agas tubig.
1: Mauna! Nasugoon bitaw! Magsigil lang ang Facebook! Ano ka ron? Saon mo na nimo?
2: Wala ko ng Facebook, darling, oy! Maksa na kong kabo niya. Nawa naman ang tubig.
1: Ganihan ako si panugo nimo. Wala yung kami kumahan. Mahala ka din, ha!
2: Darling, kunyaw, saon man ako ni Ron?
1: Kung

0: kadong. Ay, yung kabala kadong bahala pagtambok kayo kadong ba. Ayaw na pagdayit dong. Ang ano man. Kay bahalag tambok kadong. Ing alaman pod kabog at ang akong gugma kanimo.
1: Ay! Ana!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respect

Ito sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more! Aray!
4: Naku, miss. Pasensya na, di sinasadya.
0: Di sinasadya? Okay sana kung isang beses lang eh. Kaso paulit-ulit na eh. Paulit-ulit niya na akong sinasaktan. Ayoko na!

0: Okay, class?
1: Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas.
0: Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
2: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin mo na ang lahat sa akin. Bye. Angelen Quinto.
3: Abaw! Puwerte!
2: Huli lang lambay. Batuk waing luto. Hing Quinto di ay.
4: Your

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tayo na ko mapinis ng dulaan eh. Ika po yun akong dulaan, diba? Halang nakas mata.
2: Uy, Makano! Guwapo kayang silpon ah!
0: Oh, siyempre, liwat sa tagiya, guwapo! Alimitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang girman, kinagduwa ko pa akoan ba? Palipas oras ba?
2: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsa sa silpon? Kabalo ba ka nga makadaot na?
0: Ah, to, Maka. Dibitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Madamay, gagaw-gangan.

0: Dala ako sa ospital. Nalangkat akong dalong.
1: Sparisip, nagbitay ang iyan dalongan ang Arius Ray na gawin. Kumay Arius tagat na. Aba, pwede na nato na i-crispy tingay mong dunggan o isagulat sa didakdakan.
0: Ayok. Itong gitunong nasa kuwaki mo po ito ang cellphone. May hihiwan nilang kagapatsyon ko di po. Para kautana. Sa,
1: ama, ayog lang.
0: Ano, mahal?
1: Nanditulo si mong dunggan. Bahok kayo.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: More sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
8: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Bre.
1: Oh.
0: Pauta ka daw ako na ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka sarong plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa napag-abot ni Bani mo. Aling states.
1: Ay, sige pa di. Dahil problema. Ano rin maabot si Madi?
0: Aw, ma-apply pa sa na baga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa na? Aw, na ako nakalarga na.
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Langka, tuod gid man bala nga samtang nagatigulang ang babayi, nagagwapa.
1: Ay oo, tuod na, gapate ko siya.
0: Ay, langga, di, sa pamatsyag mo, nagwapa na gid man ko.
1: Abe, sa pananaw ko daw, huwag ka pa nagtigulang.
2: Abaw, puwerte!
3: More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
1: Si Mang Kanor!
0: Giant makalusot! Isang walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala! Kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang Kanor!
0: Kanor!
2: Ay, yes, darling!
0: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kadang imong mama! Lagot, suka niya ko ugangan ba? Kada yung mong mama manggol. Pwerte kayong ba-ba. What? Duga sa imo, ha?
0: Isa?
2: Wala ka nang imong inahan. Maot kayong batasan. Tanawa to yung iro, bilayas. Kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kayong mangayo. Pag siyang way bugas, kusog kayong manto dire, kay mangayong tapang.
0: Ayaw, pagingon anak kanor, kay inahan ako na.
2: Ay, ano man na ginahan na nimo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kayong batasan ang imong inahan.
3: Unsa to, Kanor?
2: Ay, ma! May ngadlaw ni mo, ma!
3: Kabalo ba ka nga di rin na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Nganong murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala ba? Ang akong ingon, ganong wamang ka niingon nga magpasundo ka. Kay sugatan nung tansi ka. Unya, giandam nung tanakang imong kwarto din sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo din, ma.
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo din, kay gipabuldos na kang balay dito nga giswat, palagka.
2: Wala ba, oy? Ang ako bot pasabot. Mas gusto ginako nga din hika puyo para one big happy family. Oh! Damay. Madungagan po ng mga masinggan o baba nila sa balay.
4: More hits, more fun, back to back.
5: Swak na swak.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: wala nang sasaya pa.
1: Pag fully loaded, ang kasama.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: yung pagsababayan nung hay kung gisuman na kagong na kanang ikaw lang gyud ano man kay kung gisuman na ka nga ikaw lang gyud pwede man pod kita na
1: ay iya na
2: wala nang sasaya pa
3: pag fully loaded ang kasama
2: more sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

extent

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.
5: Hugot pa more!
6: How the hell do we wind up like this?
7: Mix up rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Ikaw tanghana ka? Di ka ka ba lumubutang anang mga bulingon draslabhonon? Imong mga brief, imong mga
2: bijan. Kabanhag yun aning akong asawa. Kanabay gano'n taon is kasi panambaan eh.
1: Hoy, Kanor! Panghipos, rago din hibi?
2: Dito ko mo bangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
1: Kanor! Hoy, Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatug naman day ni. Eh, makasapot! Matulog na lang pug ko eh.
2: Karon ka. Makatulog gani ka magpadaman-daman di kuran. Ito na, ihagok na. Murahagok si Pangil, buhagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusog kayo niya.
1: Ay! Kanor! Ano sa magawa mo nagpamag ka?
2: Sige, hilapdan ninyo ang akong asawa. Magiging may tabo ninyo. Ako si Mangkanor, wag kumadlog ninyo.
1: Hala?
2: Labi na ka kung asawa ninyo
1: ginawtan. Na ni, uy.
2: Mag-away
1: ninyo. Tulog na, balik ka no. Hey, ginaman man di ay ni, uy. Hapdusas akong na, uy, sakita sa pagkasagpa, uy. Hey, sige na. Tulog na.
2: Nakabaw sa yun ko. Yes, nakabaw sa yun ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa yun ko, nebo. Tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
1: Sige! Daan!
2: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
1: Badya ka, naka!
2: Okay, okay, dali.
1: Sige!
2: Dali, basta dali.
1: Sige, hinaptin niyo si Kanor, kay Mogi na maagawman niya, punogon na mo!
3: Mix of rock, mix of rock, mix of rock.

0: Parinap. Oh. May sigarilyo pa kada? Kada itad abi?
1: Ari pa pare eh. Kadamo pa? Wala yung pagani, maubos pa ngayo.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Hi sir, mupay nga udto. Ano po timo orderon?
2: Mausa nga bulalo, ngan mausa nga half rice.
1: Okay, usang nga bulalo. Pero sir, dire pwede mag-order hino sa nga half rice. Dapat 1 cup good nga rice.
2: Hino ang nagsiring nga dire pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan nga gindidiri ang mga kaunaan nga dire mag-serve hin half rice? Badaw! Hinga nagtitipid ako yan ha?
1: Hala, sige sir, para haimo, sige nala, pwede half rice, makaraod man na eh.
2: Ha, amo iton. Sige, maduha nga half rice.
3: More music on my only radio now. More sa gabi, Express.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Darling!
1: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
2: Darling, ayoko supladahe. Kinako'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tcharan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuha ni cellphone na, Kanor, oy!
2: Muna'y regalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Hay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko kanurok. Makasiusin ako, makadula na kong mga FB games.
2: O, tanawa ang front camera pang silpi. Mag-silpi ganit ang duha.
1: Ah, sige.
2: One, two, three. Di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor, uy. Thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling.
3: Nanti, aku agun ang cellphone nanti.
1: Unsa?
2: Padamay.
1: Kanor, unsa man eh? Abi ba na ako gipalit ni mo ni para sa kuha?
2: Dili darling, oy. Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna ka kong gipulit kay sayang mampun. Muna ka kong regalo sa imo.
3: Aku agun nanti, yang giko nanti.
1: Tanawa, pati bata ilugar yung cellphone. Ihatpak ko na siya nam.
2: Agay, darling, agay, darling.
1: Iuli na, iuli!
2: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, hindi man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka.
1: Sabag! Iuli ni mo, dili!
2: Ingon gani ko, iuli na. O, ta, dali, dili ta. Kay mo haman yung cellphone ta.
3: Aminibi!
2: Agay, no. Agay, ta, agay, ta. Padami ni mataan yung baksidor. Mapunanig na ako, eh.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Ang Janginichon!
1: Pagkato sa regalo, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Soy, pwede ka utang sa emo?
3: Oo, pwede git. Kaso, may interes.
2: Mayo pang pautang mo, may interes. Nga sa akon, wala git may nagapakita sang interes. Nga atsoy, nga
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Inday, may start ring akong ugangan sa tatlok bulan, ha? Kaga ari ang listahan sa mga pagkaon nga iyagid na paborito.
2: Okay, sir.
1: Andaman mo lang, ha, kung may iluto ka sa mga ginlista ko, ha? Kay ikaw ang tabugong ko, Dres Balay.
2: Ay, aba, forte.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ay, sir. Excuse me, check up lang sir. Ha? Tanaw na ito ang imong bag.
3: Oh, kumana?
2: Ah, sige sir, lakaw na sir. Uy, kaning isa. Maas kayo now. Sir, excuse me, sir. Ah, palihog kong hubuan ang imong long sleeve, sir.
4: Sige, sir. Hubuan na ako, sir.
2: Kabudlot na oro yung puso na niya. Ah, sir, kinahanda po hubuan ang imong pantalon.
4: Ha? Apilong bagya pong pantalon, sir?
2: Apilon. Basig na kagisok-sok na ang kontrabando.
4: Ah, sige, sir. Ako na yung hubuan akong pantalon.
2: Kanagyod. Tumanjus bala. O, di ba, sir?
4: Karon, sir. Kita naman imo nga wala ko'y dalang nga kontrabando. Nga, alangan, manuag imom na yung hubuan akong boxer short.
2: Oh, siyempre. Apil na tanaw na ito. Basig na kipaipit na kontrabando. Yes, kinailad man.
4: Ah, sir, dil na na pwede, sir. Kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw. Hubuan ang imong boxers.
5: Oh, piwan ka nun.
2: Oh, P1 Richard.
5: Saan nila? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kayo na P1 Richard.
5: Oh, sir!
4: Kiriyon!
5: Sir, ganun nag-hubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo ko sa imong kauban good kay inspeksyon daw.
2: Oh, sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawa ni mo mang kanur. Uy, kani imong ipahubo? Mauna si General.
2: Oh, siya, General?
4: P1 Kanor, amsa man imong kalaki? Kanong imo man kong gipahubo?
2: Ay, sir, huwag ipahubo ta ka, sir, para makita. Ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama nimo, macho ka, sir. Mura si Gardo, bersusa.
4: Baba, sige, paghubo sa dia.
2: Paghubo ko. Sir, bilin ang boxer short, sir.
4: Hubo na! Hubo! Ha!
2: Maluhi ka, General, maluhi ka.
4: Sige, hubo na ta rin!
2: Kita itong armas si Puigo, ane.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta mo na tong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: About Perte Testimonial.
2: Kung gali si Nunoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, tanatanan yung mga murto sa balay do. Naglalayas, amot ba si pinabilin pa di, pero matcheck ko na wala na. Labi na gid bala sa hapon bala, inang rock music bala. Kung matcheck ko tanatanan yung mga malay, yung espiritu na dudula sa balay. Sungod sa nagapatukar, kamisang mix of rocks ang MOR, wala nagabula ang baba sa manghod ko. Tapos sa tiyo ko, wala nagauwang. Tapos sa nanutaran, kung balado, wala na ako nagalaway, kung makakita ko, dinuguan. Ako galiliwat si Nunoy, ah. Tungod sa MOR daw, nag-ayo ko sa Yanggaw. Aba, Perte!
3: Bob Puente,

0: Class, simple lang yung pamangkot, ha? Sino ka sa bat sini? Arithmetic, okay? 3 + 5. Abe, ikaw, Julito.
1: Ma'am, si Zeo lang na. 3 + 5 = 8.
0: Very good, Julito. Another question. 5 + 3. Abe, ikaw, Empoy, ha? Testingan ang abilidad mo.
2: Na, ma'am. Amo ka gina. Basta gani, budlay nga pamangkot. Ako ginatokso mo. Absinay na lang ko na, ma'am.
0: Yes, indeed. You are absent.
2: Eba, uperte!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, pagkasiksya ni mga balhana ni. I-add ko ni sa Facebook. Kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon gi-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo ang kamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balin kagason kayo. Pero nagko kayo kaugmaon. Pagkasiksi na pa isa. Pagkasiksi na lang Diyos. Murahan sawa nga naghapa. Pagkasiksi na lang yun.
1: Kanon!
2: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
1: Bilar ka ha? Kasi gini kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kani mo patilya.
2: Agay-gay-gay. Maloy ka dali. Agay-gay-gay. Wala dali. Sagot tanaw-tanaw siksing babae. Ako aganin yung ipang cancel ilang mga friend request yung ipang block na ko. Kaya di ko ganahan na ni mga iturahan eh. Kaya ikaw pinakagwapa na ko. Dali. Ikaw pinakagwapa.
1: Unya, nga nung nagsiga pa manay mo hang mata di ha?
2: Siyempre dali. Siga naman kong mata daan. Kaliwat ba yan mo mga bulblat?
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita.

0: Pulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon.
1: Mm.
0: Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala, wala. Wala natada, madam.
0: Aw, oh, ano na yan, Pulutoy? Una ko, tatao ka na magbilang. Saro man sana baga ang binadil ko sa lima.
2: Iyo nga ni, pero, siyempre, madurulagaan matiripwasa nito. Mau, wala, wala, matatada.
1: Ika man daw, madam, binadil sa kataid mo. Ano yan, ma-STD ka sana? Bad ma one time ka baga. Marinan pa siguro.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Kinsa galing ka dong?
1: Ako na ito si Lito, sir. Mga apply ko pagkaboy, sir.
2: Ah, mao ba? Mga apply ka. Ah, simple na may trabaho din, no? Magbaho gramang kasero. Basta galing buntag, imo siyang bahugan og ham. Kumpani odto, imo siyang bahugan og litson manok. Pagkahapon, imo siyang pakanon og corn beef.
1: Ay, sir. Mga apply na lang ko pagkaero.
3: Ana!

0: Ang galing ng aso ko, pre. Tuwing umaga, dala niyang dyaryo sa akin.
1: Alam ko.
0: Ha? Paano mo nalaman?
1: Ikunento sa akin ang aso ko eh.
2: Aba! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: more sa favorites on MOR. More sa gabi.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Giant makalusot! Bisag walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang Kano!
3: Oh, Mang Kano! Shot!
4: Shot pa! Shot pa!
5: Oh, Mang Kano! Relax mo! Ako may gunner! Ay, mo siya to. Isa lang sa'yo mo, kay maoy rabakay ka.
3: Oo, sige. Ako na po, tribut. Ano
5: ka? Chat. Poslan man nga broken hearted ka daw.
3: Galaw-gawa, Mang Kanuri. Natamaan naman ko.
6: Mag-action po kalipong ba? Napamalitag-inan
5: niya. Kaya siya, nangahubog na mo na yun. Naul siya. Kadali, bagunin niya mahubog. Ako, Mang Kanuri is my name. Gahe kay Kuhubgon. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner nga nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Mang Kanor?
3: Hey, Mang Kanor! Uy! Kanor, mata na siya, Mang Kanor!
7: Ano, Mang Kanor? Naratas at bangs yung balay!
3: Naratadari! Oh, Mang Kanor! Abi man mo, di ka mahubog!
7: Oo, oh, aminam mo, di ka mahubog ba?
5: Say mo, hindi ako lasing. Tuyok na kong pananaw. Hindi na makaya ni.
2: O Kanor, hubog nasad ka, ha?
7: Abi na mo, dili mahubogi, Mang Kanor.
2: Ikaw to, ho, nakapula hubog yung kay ka ba?
5: Say hubog, aligugugag, hindi ako kasawa. Oy. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kumuli mo nga hubog sa inyo. Kasabay nyo mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ni atong mga kabataan karon. Nadilipuli sa balay na hubog.
2: Nag-set din, sampol ha? Adi ha katulog sa gawas!
5: Darling, pasunla ko na rin. Pasinay wakwak din, darling. Pasunla ko!

Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oh! Sisayan mo, Urag! Sisayan mo, Urag, digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala eh.
0: Hindi, ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisay naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
3: Luluwas na kamo.
0: Tabangin na ako ninyo.
2: Ay. Pando. Sorry. Sorbay man sana. Ano?
0: Yusip tayo kay Kobe.
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ang tiyanggi ni Choy!
2: Pagkatos regalos, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang tiyanggi ni Choy!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang tiyanggi ni Choy!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
1: Ang tiyanggi ni Choy!
2: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy! Paligi ko, Choy! May papel de liha ka na, Choy, ginabaligya!
4: Anon mo na ang papel de liha, man?
3: Ay, ikis-kis ko sa madamol nga tsura sa nagaagaw sa bigo ko!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Dong. Ah, pwede ta kaaboton, dong? Tsaya boton, nag-aabay man ta. Ingon manggod sa akong mama, dong, na reach for my dream. Ay!
1: Ana!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: ibabaw do ka budlay man ni spilling on nga dala ni kundi ni pakadto ni do ga talang no kuhaw na no man ano abi kay pangayaw kita sa lugar ngayon ni mo abi mamangkot kita arere ay kay lolo lo di ni pakadto ang dalan ngayon ni man
1: ambot gani apo ah naglabot sa mula ning edad ko. Duway ko kabalo kundi inin makantong dalan ni kinuha manigalakat. Duway managigahalin.
0: Abaw! Perte!
2: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada, nanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
2: Si Mang Kano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
4: Hey, sakay ko! Salamat! Ako pa'y unang pasahiron makapusto ko dahil sa front seat sa pinikab.
3: Oh, Brad, hulat-hulat lang natuha nga mapuno na.
4: Oh, may problema na, Brad.
5: Uy, sakay ko, Nong.
6: Ay, Nong, dari ko.
7: Ay, Nong, sakay ni Nong. Adari ko sa tumangan kay. Dako na magay ko, maradit na maumod.
3: Oh, sige, sibog-sibog ilang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
6: Ah, sige, okay lang, Nong.
5: Okay na, jis.
3: Oh, Brad.
4: Ako yung mga tawag.
3: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako kay para mabalansya ang motor para di ta matuwad.
4: Tempa, ano ipalikod ba ko ni mo? Nauna ba kong naabot? Nakapiasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko ni mo anang likod ng buhok kong aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yan ko?
3: Ingani maguna, Brad.
4: Dili!
3: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka. Gusto ka nga maumod na dito sa bakilin.
4: Kung ano nga kung maimultang ni mo diyan? Nako lagi nauna.
3: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naaog dira.
4: Panamay, panaugon ko. Jesus lang bayan niya akong pamilite. Nilibrada nga akong pasabot. Tama din nga di ako sa molikod. Kay kaning duha, tambok man niya na subangan para balanse.
3: Onya, mo reklamo makangamanimaho kagaso.
4: Walay, di pakuha na. Libre na nga akong pahumot. Labong wako ka pamirpim rong muntaga.
3: O sige, gunit. Kay musubida na ta.
4: Panamay, nasuda
3: niya. Pagawin din mo.
4: Lisaudan niya kung kayong tandas likod.
3: Baho
4: na pa dyan kayong aso. May slide ang akong labot. Parang matanda ko.
3: Kurek.
4: Mahulog. Lug.
6: Hala, sabag ka nun. Nahulog.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Para tabi. Ano yung bayad ko,
2: Kuya, kulang tabi kipiso ang bayad mo.
1: E di, i-atras mo kidiit, tanganing eksakto.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy Lito, nasolba na to ni may mong problema kung sa imong ipangalan sa imong anak?
0: Pre, nanako'y nanonaan para sa akong mahimong anak, pre. Kay gusto mang good nako, magsugod sa R.
1: Ah, kuan pre, Randy.
0: Ah, dili.
1: Robert, pre.
0: Dili, yapon. Arman.
1: Ana.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Senator Nicanor, ipautrong tanak ko ning akong apelyido, maot mong kayo.
1: Nah, mahal na ba kayo magpautrong apelyido? Ang mas maayo ani. Ato na lang nang balik taron aron gamay ra imong bayronon.
0: Ah, di gud attorney. Ako guning ipaotro bahalag bayad kog mahal.
1: Time pa. Kanong porsigido may jud ka mag-ilis og apelyido bisag mahal. Unsa magyuday ang imong apelyido?
0: Lobot.
1: Adamay.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ah, Naga, ikaw na bala sabay-sabay. Siya balaga.
1: Ga, hindi ka na bala magselos sa iya. Best friend ko lang sa mo.
0: Hindi ka magrason-rason, ha? Kay best friend, tamang ka bala sa una.
2: Aba! Puwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya!
1: Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
2: Si Mangkano!
3: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
3: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
2: Si Mangkano!
3: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
4: Uy, pagkaswet niyo sa kong asawa. Kikalintura masiguro ni. Kitimplahan magkukape. Napag-i-smile for Kanor only. Himala, gini ako asawa ron ba? Ah, dilawan ako niyang kitimplang kape ka na ko, ano? Kurya gaba ni kape, ha? Pwede magpahita, waman lang isang ulang asukan. Wapagin mo tangin, Kramer. Kurya gaba, gini ako asawa. Iyan mo ka ni kape, ha?
3: Hoy, Kanor! Ganang iyan mo man ni mong kape?
4: Ah, pandamay, ang akong asawa. Darling, nasagiran ako, darling. Pasaylo ako, darling. Kasi pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat yung kay darling kayo mo kong itimplahan. Munang patimpla na lang kong usap, darling. Kaya wala akong matiwasong yun ang mga akong kape kaya akong nasagiran.
3: Ah, lami

0: lahan ka, Nor?
1: Oh, darling.
0: Oh, dire bago. Im na niyo.
1: Im na. Kainit, kainit. Papasok ko.
0: Unya ka, Nor. Lami. Ganon ning kunot pa na imuhang nawong.
1: Pwede pa ita man yung kape yanin. Oh, lami kay darling. Lami kayo. Lami kay bugas imong naw.

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: yan, sweetie pie? Kabalo ka bala? Daw drugs ka?
1: Daw pwede! Plan ha? Pick up line na naman! Kaber, sige be! Bakit kay tungod makahadik ko?
0: Hindi! I'm gonna go bamong kabuhi ka!
1: Bow!

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Pagtiyang Yimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagtiyang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagtiyang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagtiyang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may katol ka na, Choy, para sa langaw?
3: Ay, day! Daw sa lamok mo lang ang katol, day!
2: Choy, amigo ko, abi, sa sobra ka sweet, pati iban nga bayi, nagatapik sa iya, daw mga langaw!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulang na pagunting sa barbershop, Sir, palihog balik anay, kayang imo dilunggan, nabilin. Salamat!
2: Pow! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa mini Kanor ha, mamiesta sa mi dito Spikas Barangay.
0: Ma, ikaw ni bahala din sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Mag-bring house rami, ma.
2: Salamat, nok. Adunay bring house. Mayo kay gidal-an jud ko sa kong anak og ni Kanor. Abrihan na ko niya niya. Aros Balinsyana! Nagilo na yun ang kanon. Niya, napay humba. Napay yung bukbog niya sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikim. Murang nalipong na yun kong igutom yun kong pag-ayo. Palangga yun ko ni Kanor. Gidalan yun ko niya bring house. Kaunon ko niya.
0: Oh, now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidala ang bring house. Lami aani, uy. Nga na mo manigisagol-sagol. Pero okay lang, kay nagang pa mag-unod ang bukog.
0: Palamay ko. Gikaon sa kungangan ng lamaw.
1: Kanor! Di ba huga na ni mong iro?
0: Dali.
2: Unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa iro.
2: Unsa? Iyon ni Kanor mo ning bring house ni sa kuha mo nagikaon din ako kay nagsugong kalipang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mao ni akong gi-bring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ko ni akong ugangan.
2: Basta lang yun eh. Lamaw niya yung bring house.
0: Ba, para lagi na sa imo ha. Kung sa mga darling, asa mo niya mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang na.
0: Hilom na, darling. Sige ma, kao lang.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mao nang bayana nagagamit og sabo.
1: Mao ba pewang kanor atong dakpon?
0: Ayaw sa chef, kanang masakpan yun nato sa akto.
1: Okay, atong batayan.
0: Oh, di na chef. Kikuha na sa babae ang sabo nga nagibutang sa plaste. Maghitid na siguro na chef.
1: Oh, naana, unsa man ang klase nga sabo namang gibutang sa iyahang inok?
0: Hala chef, pandamay. Dili man din na sabo. Tawas man dayon na.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Carla, inubos mo na naman subarya. Termina!
1: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes!
1: Aba, in the mood sa duty ah!
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot pa more!
1: Alam mo ba, ang tingin ko sa'yo parang red light.
2: Ay, bakit?
1: Kasi, sa tuwing nakikita kita, napapahinto ako eh.
3: Who got that mug?
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Class, pamate, may hambal ko sa inyo.
1: Ma'am, ano to, ma'am?
0: Amo ni Balaklas. Dapat naton batunon ang kamotoran. Kung law ay ka, bride ka.
1: Ah.
0: Pero

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: dala!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Mang Kanor! Ano sa manay mong manok? Hybrid na?
3: Ito, Mang Kanor! Eh, andam kong mupusta para nang mong manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mang Kanor, bay.
3: Mas labar na ko, bay. Ako, papil ko.
5: Ah, kanyang akong sunoy. Gahe kay ni. Oh! Dayo na kay sunoy na ni Boy di Bocha ni. Eh, saugay ning sunoy na ni. Hybrid ni. Di ka ni sa kong amigo nga si Ronel, mga rati ning manok ka ni. Kuyaw kay ni. High grade ang mga pills akong ipakawal na ni. Nagkagay kong injection na ni. Pwerte ka isaw ding sunuyan ni. Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na. Layo na kay nasa akong sunoy.
2: Aw, kung mauman dahin na, ato na nang itari na.
3: Sa pamidugayan, tari na.
2: Oh, 50 mil ako ah.
6: 50 mil po na kuha.
3: 50 mil, bay.
5: O sige, kasado na tanan.
6: 50!
3: Oh, meron, meron. Sumara!
2: Sumara! Anong midagan mo tayo mo sunoy?
5: Pandamay. Akong manok, midagan.
3: Yung ka, hawag kayo na kay high-grading.
6: Ito, kapuyog kayo ng mong manok.
3: Masalig na makatarong.
6: Yung dami, Mang Kanor, 50 mil, sunog. Kay nidagan ang imong manok.
5: Aw, sabong dahin eh. Abi man ako, glumbaan na sa sunoy ang atong apilan.
3: Hindi ni may uli mong kwarta, ha?
6: Sige, bilayan na rin.
3: Sige, bilayan na
5: rin. Mudagan ko, bahala mo niya, mudagan ko.
3: Balik na rin.
6: Balik na rin, Mang Kanor.
5: No, wala tako no, sa mayroon kang daga no.
7: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
8: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
9: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hi, I'm Lito English, sir. Sir, okay na imong sakyanan, sir?
1: Oh, maayo, sus. Sao na lang yun na ako ulit kung wala ka. Unsa man, muhawid na ang break?
0: Aw, dili gyapon muhawid ang break, sir. Pero, akong gipakusgan ang serbato.
2: Ana!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Dong, murag yung kag akong vitamins dong ba? Murag yung kag Centrum. Kaya nga no, because you make my life complete.
1: Ay! Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Bay, Bay, Bay, Bay, Bay, Bay,
1: Bay, Bay, Bay, Bay,
2: Oh, asa man mo, Bay?
0: Bay, iya to mig bangkiruan, Bay.
2: Kaburan do, ha?
0: Nga naman dahi, Bay? Di ka mukuyog?
2: Pada, Bay.
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang super lolo, "Sir, pakipulot sang imo botkon. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! These are...

0: birada, nanlugpa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hey, palitin mo dali sa akong mami, peting inita. Espesyal mami kini. Akong asawa mo iting luto mo, naging pangalan akong mami.
3: Oy, Mang Kanor, isa pa ka mami.
2: Relax lang, children. Pang isa-isahan tayo mga mami karon. Halinon, rugay mong mami lami, magugay na akong mami god. Oh, sige, isa pa na sa table 1. Oh, dito sa table 3.
0: Oy, Kanor! Daghan lagi kay tag customer karon.
2: Ah, yes, darling. Tungod kay lami, kay imong pagkaluto sa imong mami. Espesyal yung kayo.
4: Mang Kanor, unsa espesyal? Nga naman nilangaw imuhang mami.
2: Pandamay, nilangaw akong mami.
4: Oh, tanawaw. Unsa pa raw nagluto-luto man ako? Di lang pagyud isa kalangaw. Duha pagyud. Unsa on man ani maron?
2: Boss, kadali lang. Kanang among mami, lami kayo na. Tungod sa kalami sa among mami, boss. Pati langaw, gustong mo tilaw. Oh, di ba? Kato magani kagahapon, boss. Ani tilaw ok. Kato isang adaw butike. Ingon anak kalami, ang among mami. Tanawa, pati ilaga, gusto magtilaw. Ego na na kalabi, ang among mami.
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Eduardo, pag ikaw minakapot, pirming rugado. Au pirmin, ha?
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo, ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR. Tayong

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: moskitero, moskitero, bakal ka mo dyan, barato lang.
1: Day, day, day, tagpila ni moskitero mo.
0: Barato lang namin, stig lima lang nakapisos. Oh, moskitero dyan, buy one, take one.
1: Day, day, day, ano man itong moskitero mo man? Why ko tinulugan niya gabi, nakasulod man itong lamok man?
0: Ay, nine, kasulod ganing tao, lamok pa.
2: Ma,
3: abaw, puwerte!
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy. Tickets
4: to. Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor!
3: Ay, engineer!
2: Uma nagpintura imong balay. Unsa may imong ikasulti?
3: Ay! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man ang gusto na ko, blue? Ganong pink man? Tingnan natin ka. Di ba hiranti ka, engineer? Ayaw pataka. Ganong pink imong ibutang nga blue ang akong gusto? Dalawa. Dahil kita murag hilokitin ang akong balay. Gusto na ko, blue. Dili pink ka sa mall ka, engineer. Nagbayad ko na imo.
2: Sir Mangkanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kulor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, bugdaw kayo kung imong tutukan. Tanawa, ako arang balay ang kulor paint nire. Magkanindot sa kong balay. Kaya ba humanggong ka-engineer? Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gikan sa iyang bag, gikan sa iyang planner, pati paper bag na pink na. Iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuwa, okay kayo. Sayang ikwat na magparipinto sa kuwa ni.
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling, take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?

0: Miss Gapoy, sulod sa akong opisina kag sirahan mo dayon ha.
1: Sir, maluway ka sa akon, hindi paghimuang. Malain mga tuyo sa akon, sir. Maluway ka, hindi!
0: Oh, nanukay mo yan, Miss Gapoy ha. Kung magamo kasi na, wala ka nalang increase.

0: Ay, anong problema? May ito nagpangasubo ka gidaw?
1: Ang problema, gitrigin ka nagabi na lang. Kadagabi na lang, piramiga panguhit, misis ko.
0: Ay, anong gina problema? Nami ganyan na piramiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gijapre. Tako kayo, pre, nga problema. Tatlo na yung katuwig ng ligad, napatay na si misis, pre mo.
0: Nahay.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan na to si Mang Kanor. Kuya, huwag yung mukanta ni Mang Kanor, uy. Woo!
0: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way. Woo, palakpak mo niya.

0: Get up.
1: And now the end is near, and so I face the final curtain.
2: Sal mo na, uy, pagi. Grabe kasi mong kanor ba? Gaong ikanta.
3: Lahan na lang, patang. Tanapulo na lang, baik-baik, kanta ba?
2: Uja, di masag. Magkripuan. Arka bugaong. Bisig. Bisig ba bugaong? Diris bujuke. Arka bugaong.
4: Gaong na di kayo sa basketball pati naman sa sigalong. Mangkanor, pamasak. Mike, diha.
2: Ito, mangkanor. Kami buwan, mukanta buwan me. Ito, mangkanor. Kami buwan, mukanta buwan me.
5: Ako na ito. Diyo, gataon. Kagataon mo, agniya, gato ako laway. Gusto mong kanta. Uy, magkataan, irisuple. Gusto mong kataan ka ng BJS.
3: Sama na eh, bugaong. Makinasimang kanor, palungan na eh.
4: Palungan ninyo na. Sama na eh.
2: Aw, kuyingon ana man lang. Undangon na nato ulit. Wala yung mangan ta.
5: Ay, bitaw. Ujod ko, alam. Ujod ko.
3: May ako ba, undang na nori ba. May klaro ni. Puros mga kanor mga kanta.
4: Okay, yun. Klaro.
1: Mau ba? Nangasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ni Mike ba. Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo.
2: Oy, mga kanor. Namanggi mo man ang gidala.
4: Manong iibot pa ninyo ng microphone.
1: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Wow ko ni, kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mana mo niya. I did it. My way.
6: Tiba-tiba ang saya sa natatanging all hits forever.
7: Ready, set, more.
6: My only radio.

0: Sakit! Kukis ah! Sa ulo! Pero permigit sa kasing-kasing.
1: Bow! What the?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sa mayato?
2: Tama-tama, Gid. Baligyan na akong kotse ba? Malita na lang na eh. Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pagig kayo na ako na.
0: Ikuan na mong kotse eh. Daga kay priority kay karga na. Mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
2: Anak ka?
0: O niya, kanay mong kotse. Napag-kinsig ang bukukok na muyo. Ibuha na lang na mong kotse.
2: Ilam na, Mang Kanor. Kusog ro ba kay kamang hulaman, ha? Inundong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di magihulaman. Reklamo ko. Niya karon, imno ning saway-saway yun. Pamakay utang kabubuton, Mang Kanor.
0: Madamay. Nasukon si putot. Dili ang ako, Gigon. Wapo kayo na mong kutsi.
2: Yes.
0: Kanang imong kutsi ganay uko. Okay kay na at least bago na po ng imong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay mong kutsi to. Iwati mo. Malang magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.

0: Ayos, wala itaw. Higayon na ako makapangawat karon.
1: Ay! Kinsa na?
0: Ngaw, ereng ninoy.
1: Si!
0: Pandamay!

0: Power sa soundtrip!
1: Power sa love trip!
2: Oh, yeah!

0: Ginoo ko, oy gikilig magayon kay kodong. Oy pangalan pa lang bitaw ni Mudong, gikilig na kodong. Unsa kag magkaapelyido na tanoy?
1: Ana.